met dou ay mera sar mingay yu ni yu na to sun kara da we manem jira ronga mangala shunu ma da churu gra kara da we ay mera sar minga finna tiro sa patare to su kara da we manem jira ronga yalla bu ro sa da na to su kara da we ay mera sar minga adig nu la nga furchini ne dona gon yi we oh mangala sanga dira ma ko kisha do yuma.

dosse nana kawrno tradio chat wur matla wal makler baaja tabe dobo gen hi jagda kawrno da gel wala bran jom senda de parda tuna ila wur jonjor tamam tala wurna selga kem tara wur duwi fatemi amalato le yekone de farde na dinse Kragna fidèle ye tout de hasaro mi jana dise de jarté berjien be soalak de hatki jien ben laymono dingaine de he jarhar de bantula ma sen tangsuna ding may magaden kadija oki toy goy as maui mamad tabash mamad ali arba awm taswa de hatki ada en wi ni kayne ferwar na di hen bay gun ka ko tay dan je way gorjon bi bil may dogo say zo mo say lo hayti ban mat bi no kim sala ada mta na wa kay pada jo rem ta no di kayne dil ti na ti da pala no kawre no kawre ma ga sel mo ili mo den hu do ndai chin ma ga sel kal la ko yu fi lay mo hu do ndai chin ada en wi ni ka mramo me na bili ga jam ne do pala wa yawla debite ni hu do mo chin di jak mo di jar bo di ji lik bo di way bo mi tu lay da ni ferle man fagam kano di him chawni hina gene amada kan he faktim ni wangba motano di jarbe ofer bidun hu do rashid do khani tem ga wangba adi engineer no I wanna booting bla bla see bo jeng beda abi gano ngit fal bon kayna ila mose no hi jakal jilik bo di moy bo may pigni di hu do na shingo di jakal da gel fu lay blam no ba kayna di dunya ada indi gani he jakne may na yang adi man di jingway ku lupa digel wala blani hudo ne jing ni rao aya dino baba dino de ana gasi yawla my father albert adi haje pardon jabi rao dosun ga blani hijar ne adi gel wala blani hudo ne jing kreda fidel ay ga ju yano kan juda

yawa soko pri na pamad madina tamade wadi risha amaka fakya madina lo meto da wolbo te kina poma ma shisho ma lelam yo daga babel mo marshebe ko ma imobe ma wuli ku borube ko ma de kamare da madina makpak fakya madina makpak pale infine ayes gonli infine ayes soko pri lo bu fawbe rosa wa zamba fakya ma pak pale dan technicien ba yo.

Assalamu alaikum naysa kan gite min diaga kalkala woni studio ndo fado radio chaire ha gano ko janar kalkala gite na wadanga mo son bay litir nanki anarama seen ga kenne ki wa ka ga do ki wa ga raka yum wala ranga do wajjo koradi o bigido di biara kama ndo yen kama ni acala yor ngade day sabbi so mo kala ko gre kam tan na wadanga mo son di homu kuro no nare arande mi yonge kede ga jey kulga tade mo na kasir ga maten na wadanga mo son di homu yo day yam jalon mi yonge kede ga kenne ga jey kula ndo kabin technique gite am jalon technicien dan mo mo ndo mo ga dan longa mo chanoga mo chanoga mo charo nge dum ngi chanaga koro nar gre day dan mo ga kula dum ga dan ga dan ki aje yam mari nge mo chanoga fidel gap fidel mo na ko ndatar koro nar gre it tup sa di kragna fidel day no so do mo charo walla ye nge na ya ko la itan mo charo walla dagram gi charga kadija o kito goyya ay tono mo jaro la ngedu ngire ngdran yende ci der gi te ciadga asmaou mohammed tabak day dran ngi ni gaje ko la waray on dirige dan ten ngi mo jaro la ngedu ngi ciadga day ciadga fatimi ko jamaala to digo dem mo ci gade ngi dajje ko lan lunga ci la micro ga api abare ko day mo jaro ci ri ga o ya ibrahim mohammed mbomi day mo ko bonno cabinet technique ken tan mo ko fa dum ko mo no

fodonga day dem non afrika yi di fude ni yalla di nge kede kada nga ko nge day man naka di nge kede kada agri ci fodonga day nam ngu fodonga dem non mi go ci lema yo nga a ci bu di nge rand a ci dem nga man dana kurum no gete ga dem may no gure di nge kede kada ko yo nga yo day mata da wono hal nge mi go yu la man nge mi go hal nge mi go yan ka go par day dem non nge kede mi go afrika dem non ci lema yo yo nge day di nge dana na ci lor naka man nga nge kede kada gram na normal dama ci yuni day dan ñan parti nga nge day na ci juga nagri sa nga ni ego habara gitengre ko san baraw warere chobaya danyo som ko non fodo sia sam lunga akulnga daya parti nganga daye dan manga kul halnga anni ki derul gini fo yoyinga halnga day lunga waya la belenyo lunga yi chanaga bara deri rama da yoyinga day chur dan wana chobna ngana dumu gite agramunde daya wonde setema arrondissement yoyinga na chapol mi ngi kede kada ga fodonga adlama anni kala re je nyangu gute da ngini maday yo yoyir migo nga day herer yi kol awund parti ngani migo ngi kede nga day hama ahlen mi ngi kede kada nga yo na chapol lan yu migo jamana dan nga kenenga day ju ci day re di nga kede kada nga yo dayo mun aka wonde kawli ngandi jaw agar daya chamna ngandu nga nanyo lunga kulle day dumon yo lunga dan munga kulle secrétaire général ngan ngi kete ngi nan robo ngi kete kada yo dan do coroner ya rende lunga ichanaga auguste ngergin lay ngergin bay yo ngi da ya kul yo day dan go coroner ya rende naka dingi kete kada ke migo jamana dan yo ce danammu manaram halama dingi kete kada wolgini fo yo tay dran ma wat goro hal ngam bolgini fo yo gudo mbalo fo yo ngi day ding dan na ca kayo go awnda ka wolgina yo naka agar man ngi kete kada hal ngi day dran go yimay di yen ci der kal kal ngi dingi kete nga ko ngam mam no day tabani dingi kete kada ko ga yo ngi day ding dan ko na ca ka wonde ka wolgina yo yoy go abara gete ngire dan yo mbalo wa ca ba ya lungu day ya curu awnda bongor yo ya chapalo mi ko ngi kede kada ga yi kedan kida ngadan nge day dran go yi kay nge yama nga hal nge day ya yen kida ko rotane ngi ngi kede kada yo yo ra hal lama dugo ni mi go yo ya na und gelen dengo ya na und gunu ga ya go ya na und berem go yo nge day ya mi go kura rouge française nge mi go honga day ya mi go ngam dan nga yi chala gar bo go dan yo dikime nge day ya dawla nga nara yo nge ya chapalo ga ya mi go ya kedan kida hal nga ay singa daya hagabu si ay nga dalaguna na man hambala re jow wala disi nata mi go gergep nga daya may ru kam mi go nga day di helay ni akul nga helay yo ge daya mi go nga yo kula daw renga daya mi go wa kura ruji nga dan nga mno nga daya chana nga nga nara yo lungi chan nga franco mare o su yo day wonde kawli ngani yo dan ko na ce ga jam yo ngi kede ka dang hal ca pol nga ya kedan kide ngi kede ka da gra lama ay bala si amay na man hamru dum ngari wala mi go si disina tarande dingaran ngi kede ka dan ka li yo nga chono yo ay kam gora yi may ya ay ci may nga yen ki dar kal kal nga dingi kede ka da ko li yo day yam na disi ak da kal li nga yi ma nga yen ci dang ya gan kal ni go ngare day di ma day ya disi man na ka ca la parani hero nan no gare di yo naw ga na na kal di nga dan go yi may may fodo mi go dingaran na kal yo nga yitu ga dan a dingi kede ka da abaro ngeli yo gare lu nga ko lu president ngaran nga day ya comité ngaran nga provincial yo nga day namru gum naram halama mi go ko raru yawndo mayo ke bi yo lungu i changa bam gala kal bakriyo yo dan go wonde kawli ngani ko ron nar yarnde nakam na dinke kede kada agram naram halama mi go ben dinga yelmo nga hayata gahi may may tay gadi mi yonge kede ngi kon nga kwat la garan nga day ma yiru ko ran nayre halama ay nga dinga day kamanga day dan mon naru gure naru nga day nakali digre tay ji mon nakali mar kayran ma day dran go yima nga yan hal nga day hal nga ci pol nyaakul nga day ya i ciapalu yo nga day dinga dan go na ciagum yego habara gite ngire dan yo mbaro ci baya dan yo mo ko lano mi go hogire mi go fiakki o hagay nga dran go yakadi nga day yata ha dingaran nga dan nga day dingaran nga mi go wa mona zama nga ikol nga yidu ga mi go ngi cadanga ko heb yo day curu yoro day ya mi go yonge kede kada nga ya chapal don ga ya udan hay dan garan nga day dran ben ni ya mai ga day ya karanga dan hogira haga ki yo mi go hogira fiaki haga yo nga so curu ya udan agra wonde day ya sal nga dan domo domo nga day ya mi go chapal ni yana dingi cara nga assemblée chrétienne yo yo nga ya chapal don nga mi go nga ya udan hay dan garan yo gre day ya dingi kede kada nga akul yo day migo yo day ya hugira haga ki kap ngi ya ka haga ki ngi dran ya ka yo di ngi da imanga yiru ga migo ngi ko tala ga na ngi migo ya ma ye yungara dan ga ja ngi ngi de sire ngi migo ngi ko tisi na taran ga da

yeyu kalinga langa ranga ya kalinga langa migo dinge kere kada yiruga bor migo horo ngile yo yung da ndo so de kida ngara mo dinga namuru go ye gre ote abur ngamono tele medre mon kya ngara mo sen ge kin kya waka ga du kya ga ra ka na na bar gam ko embar gno fidel gren tanu mono ka set wado mo ko mono

materay mo ko mo noro bilin jab ko habar ngum ngum sen tele medina manki anara sen ge ken kya wa ka ga du ci wa gara kay nona bol tak tak ga da video ge ko manani le wa sa kan gi te min jaga kal kal aji le terna ko kay taraga mo ngum ko mo kala ko gire ngi wacce ge mo ga habar ngum ngum watene no mo an gi da ngum ngum watene no gire ngi da yo ko yor bilin jab ga mi ngi ke de ngi aji ga da ya te mo ko sen ma tin habar ngum ngum sen di o mi mo charal mi ngi ke de ngi da ya onde cabine technique yo mo charal mi ngi ke ken mo dal technicien dan mo ngi dum ga ran ngi chan ga krak na fi del ay ton ma jara lam yo ngi kedi ga ken nga day dran yaje yar wan ga yan ci de mo jara wala dagaram ngi ciar ga kedi jo o ki to ngi ay ton mo ngi mo jara wala dagaram ngi de ngi ciar ga asma muhammad tabak mo jara wuli ngi kedi ngi day dran yan ci der ga tengi jara muhammad ali arba day yo ngi day ya mo jara wala ngire day ya ware ya on dirigi dan ten ngi dagaram ngi ciar ngi dem go ger ngi dem yo mo jara wala ngi dum ngi ciar fatima ka jamalatu lungu nata ge naro habar ngam nangu sandu tele medene mi yo dan do ko ngona ari am ciar wala ngi ciana ci lem gayus lungu naka na wayabar ngam nangu sandu tele medene mi go mo ciar wala ibrahim mamad momi ngi mo ciar wala ga da ay ngoccage mo ga habar ngam nangu watana mo ga ille ba sa kan gi te mindi aga kal kan mo koy mo kalaw ko ga ay ngere ro ciar ngam mo ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: assalamu alaikum jamande nadi nyamena fada radio chadi ya kukal kal girtino na fo radio ndara rona la barnde ko ya hadikin gallitrin dikin tawdo hadikin uje da yana di kungu ya kusaki ne dubin din findin arakunna klara ikin jin ferenjirnde na dejin ferenjirngo to koro talam na sara mana yana di ci awru duskara kabin technique ndi ci burgo fidel do wata shikide mu da yana di ci chobe gabriel do president tani de fatime kajamala to jirado hadikin technicien centre meter grading simba halni ni yana geda fi micro di ashta bakar musakoro samru daya labar de ku ya di kingal tin ni di kranu jodu kuna fanni maru labar di kranu jodu kuna fanni na di kamin technique lenina chobe bi kedo hadi kina billaya chodu sodu ni kirni kamin technique bi kati na jamai kirincha kam kar kudo ba kuran wulinga so fanchu
1: Then we are company do ara kamoro ji do luara na di me yidi nan na di kunje kunjeri ko san kin jalo ka bi den ko san da ka so pes ran ya kuro ji nan ji de wan bi ti ko yi lo ko za ni te te ri ji do di wala salam ko za ni jor jor di ji do di wala kuro me ka ni je ka ri ji do di a ti tun tun gudu ja tan ga ni jor e wala la je wa mu sa ba ni bura ni ri ji do di wala salam ba de te ni ri ki ba wala gile mo za ni mai gida lo yi bodi wala juro mo za ai ze ze ni ri ki bodi wala ma de di wa di nam bo ko ganda en ko kairo ya ngaran ka ti giri ya do inji bla ko no ye di na di bu ke ko mai mai manga ye inji bla ko no ye ka no ka ti ma ka ka ro pa ja na do jo kan ti te no au sen ka na ko ya di mo za ai ze ze ni ri ki bodi wala ma de di ya ngu wa buron de ka ka da ka ka da dan ni di si bala ya dan na ka su na ku mu di si su na ku ma no ko ta mo mi ru ti ka ta mo ka ye lo ko za ni ta ta ri ki bodi wala jo ma da rai yer mai ndo yai mai ndo yai ni de yaru ya na na ndai ba wala ndaran ko gubo ma kan ye ko gubo ko ngbe ka la ngri ka la druna ko gubri an yando ndaran ko nge wa guran ko nge ko nge ta nele la mere le jam ne ji jam ji de jan jar na jar ma jam dina la ka ma ba ni bura ni ri ki odi wala kalam la da rai yer mani ri ki odi wala te ka la ri te te ri ki odi wala mare ye to mo ya puro ko onde na ta ku se mun de da wala tum la ka na la je wadim ko za ni bu onde mare ko ko ya ya ri di odi wala puro de ra ya te ri di odi wala me ya para ta la ka ri di odi wala aga puro ko ma de ri di odi wala mare di yango wa bu onde ka ka da ta yango ngla ku me ka ngi jo san de ka ngra ngra ya ya ga ngre bu je de
2: kambo ko ni kun tur kambo ngi tay mo tar kambo ci kaya ni kambo gi
0: yako minti tulur ranari nyemena fada radio chadi e bikedo adi kina bilaya kitu ay wote san de ci tina fo radio ndara arona labar de ko yadi ki ngalli cininde di akko yey labar de ko e bedi drom gadi ge ya hal do hadi kina siyasa bedini en kidi ngal to lamar do hadi kina siyasa lar cine e parti do hadi kina RPC yewuno shige ya yum buka edige ya rencontre tudu haldo adi kina siyasa lar cine rencontre nga yum buka ni ki ngal suda wuno nan adi siyasa choron ko do wuno fodo adi kina korado adi kina parti edige ya Gasim Sherif Muhammad wuno shida president do adi kina parti wuno chawno chari chedina di kurtu jambal barin ko do wuno komin do adi kina 3e arrondissement burni kura nyamenen wuno nan chawno chedina di fodo secrétaire général adi kina adjoint do adikina MPS, membre do adikina gouvernement yoro. Nan président do adikina parti, Gasim Sherif Muhammad organisation do haldo siyasa larchine wono. Kinti gaden lamar do adikina nizam ben mission yen parti yono, pouvoir yono. Yenum kambeton wono, num circulation gul tiada awa dan gukla ledin wono. Haldo adikina liberema ye, gaso tokoro num kambedu ye wono. Hal adro nan di ngelaro manaya watu tartarada. Kwaso la mar do harikina parti ndi kulur liena ba. Adiso parti de travail wono. Projet do harikina kide ilar chine wono. Nan diga ya fu do harikina parti adin wono. Siyesh cha choron yon buka ege eshi ndiso manada wono. Bukala da gya. Komin do harikina sete marandu sima burni kura nyemenen wono. Nan hal do la mar marke chindiru ni manango manada e. Kadir do harikina ya dialog antir do harikina militangul. Teada yam do parti nga etokoro wono. Manono wono. Suwal yam marakoro wono. Wala wono ngilifindia. Adikina kidi chada nero nam chada wina wono. Santur do marketing di kada di yono. Hal adro nan mano wono. Mana ye nan fudo secrétaire général do adikina parti do adikina anjesio yono. Namar do développement durable manangaro manada wono. Adi e bongor in waka wono. Hal do adikina kide in atele adikina formation adi responsabilité do komin do adikina bongor e larchene. Nan dige ya organisation cha dige ya kuraru je larchene adi français. Gestion do adikina risque do adikina catastrophe godie wono nan chef de sous délégation do adikina couleur rouge larchine wono nan maneye wono hal do adikina agent do adikina forme wono ye forme ya attention wono kenti gaden hal do adikina kide larchine président do adikina communauté do adikina kerke larchine adikina couleur rouge mayo kebi gidie wono nan hal do adikina darasa wono kide choron dige ya wala taba tamburo isu gain wono num kurgongo godiro hal adro nan manada wono yeyi wate bangor liye na gader gain kide larchine yeyi hadiso yam do shindi adikina fiakun dion wono hal do adikina kide larchine organisation internationale adikina COHEB wono resi officiellement wono nan dige shahadanca kawanda wono shahadanca chawandina di shindiyam fiya kun dion wono wati khalas kidin cha daina haldo adikina darasa e chedu darasan cha adikina chedina di kungili hindi wono chedu wati kidin cha ngaso daina shahadanca kodo wono nari nyamenan wakaune saldo adikina assemblée chrétienne wono adi awa bilim wono bilim be darasa e larchine haldo akto do adikina surlu maître wono assistant adikina humanitaire gul tiada kide do adikina num kamfora udurie ye isanan deiro awala num kamfora udurie ani ministère adi chandie shindi isa assistante tokoro furaira kide anono hal adikina gestion do organisation ye kide adi larchine communautaire yono rencontre interministérielle yey chawno do adikina kora shindia ministera beinan chawno strategie do adikina national lard kende larchine wono hal donum kilaye madien fertien kam katen tam kater kun jukoe woli kura ihtiram chin kura woli ihtiram chin hal do hadikina nakiden nafaden wa kalon kurtun wa kalon yei kaulin chadi ge hal do kilaye madien foraw durier manada on chindi minister ragedegede wono nan din adi nyemenan adi hotel radisson blun wa kaona wono wakaina adige yam mediateur do adikina de la republique di wono jamado adikina yam technique nun yam financier gul cheda gursel archina yam technique gul cheyam kidir cardo eison yana wono yo jamado adikina hot commissariat des nations unies wono yo jamado adikina yam num golo kambe godi hadi droit de l'homme wono o chad wono gasuna tulunam chafikir falcha representant chodu haldo adikina document gul cheda kakadi gas chorongo choru kawli ngaso kinana tulun kinchanga so chapcha iro point lo chodu wote manada manayana adige ya fudo adikina le vice premier adikina ministre liman mohammed wono nan shige ya hardina e wono barkainde wono encourageende wono strategie do adikina kide larchina e num nyengla goya manaya wote shuro chedina di joru hardina wono yam gata korngla ro manaya tartarada labar nde ku yedige ya na danki nguda dunge labar kam indiru yesedina di telem gaizuri ya kusode kam krayenje dina ashta bakar musa kabin technique.